kazi sache la tonon cheba. Chara na kazi seche rinpar cheje na, mawa nga zo zixio tong po medre che nupa chechang che tong dewa ye pa ma zi. Sere nja dewa tong mudewa cheba yon ye. Tia na, rao ye na kazi la sache rinpar cheje na, ma so so wa po wa cha yi la go de, cha che se tong, cha ni gang, cha che tongpa cha de, lang ge che nesan juba che zi na, luto je shen pewa tong. Lupo yon shen, seche tongka dewa. Mela supe umbo na sawa, jimba tong, zuba tutu tong baba je zang to. Tedara mayin ba, rungye jen deba tara kaze zumbo ye na, monta sawa tong, kaze mazo na, mazo bara totong ta di che, kaze nyang traba di, luje to tong donghiwa, ngoyer kuwa, nawara wa.

Chinyani ngengu ka ni ya na, monta to go ba de, deatong ka hiza monta to ba tong, gochu hiza monta to ba, gochu zita monta to ba, nyanta sa go ba de, nantali ye pe sere per na, mar tong, nano zu pe sere, nyanta sa go ba tong, seche cinre tong ten xe, sejur to nyan yonggu, ngeche sejur gawa de, chanje le ka monta le ba tong, nyere tuche nga yin la jondar chi gu. Lela po go ba de, senka nyanta chi gu xen, sambu cheso li pun zang gu.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zo ji de la ju ching go mo chong ma ge ge mo ta tong nyong si wi ji ju lang ka ma s de ji na no yin da la yang si chao ru ho yo ba zo zo ji ta mo nyong zo sang de ta nga mo ta tong to ma da ta de le ge mo ge ni ji ju lang ko di pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zo ding mo ni la sang zo ye ji
1: ore ji ji
2: ji bin de mo zo ko yo go ya bu da
3: 火油了,把足金不没有危机,层面,解决蓝块了,马上有呢,也不有。

0: pensin je samsu lingni mangcho tong simpa nyero tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan shu da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian zhi li kong kang ge long qin jie ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

chobo namba, gongla nyebi lojin himo di nina zangkore nyeyang li jima bema choye tongi loji chomo shiba dan jiba nga sanja tsiringa tongi loji melo shiba di nire. Chobo so loji di nila gapo shio na nga zilin zija kapa anja roji je ge nga nga di jani reko she chole re. Yang chobo namba, xiangla nga tsuyo nanju ji senpa bi reko shibi loji do longchin kapar sonya shibi na zilin zi tada shio bi chobo so gapo chobo yungwi rewa yo. Yeah,

0: dana deshi chi sabyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din chio, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi chio, chongka gu hiyun zi gu nimo yinbi, chi nga changi di por ni, chashi di le shu jin si. Ya ya, ta nga zi nyan do lu ji di che chio chobo, din zi la por ni, chashi di le shu go.

아야 다 드링 간소 마 다 가스 바바 헤지 체레세 딜다 진주라 티비 체나에다 지바 템바스 얀 디그 노라 아 다 라르드 헤파 다 라덴 헤파 다 어덴 헤파 진데 헤파 하지 헤파 제데 헤파 중구 헤파 베다 헤파 다 타코 제요 파 다 디그 노라 당보 어 다 라르드 헤파 얀 데리 아 디들 다 당보 간소 라드 저 코네 에니 마 헤지 다 당보 라드 도 마 헤파 라 다 Tela al yibajar lardoan hipar shas. Jinju yege chubon mingankan tarjarwa. Tela al yibajar lardoan hipar shas. Ni zai kondala ta cikang yendrabuji. Cikang yendrabuji. Tendila ta ndok tuyend kandajiri se dila. Jinju yege chubon se indila. Ta kondala. Nganzo yaja yege na ya hipi kasala ta jinju yege chubon. Wate song hierwa, tindle ngar hibi ge ta jinju yige chubo, jinju yige chubo kangre sana, ani ga, nga, ta, na, pa, ma, ha, ra, la, sa, oya te chuborwa, tindle ta ngar hibi jinju kanga ta na pa ma ra la sa ki jinju yige chubo te so na se wa, min kang ge nan tar jarwa se dile, ta jinju yige chubo te so te, min kang hi gen tar jarwa se, ta ndi ka sana min tada min kanta jire se dile, Jinju rong rong so so dan tenpi ke jinju jen je mi. Jinju te so, min te so je, min ta te je jinju te yin jime che rizina. Ani jinju rong rong so so dan ani tenpi ke jinju jen je, ani tenju ngoza tenpi ke mi. Ta pe cha yana, ka dok, ta pe ke min dalan suen pa yana, ka dok se yan de ke min ta te tanar to ke je dosh. Dok ki pe ke, ji pan de ke jinju te jinju ga rizindo wa. Tene lo kang ta pe lan pe yana, lo kang ki pe ke min de je min ta te kang kang shi. Kang de ge jinju de ngashi. Lo le ji ba ge ming de ji ming ta de le shi. Le de ji jinju da shi. Yuen ten ji bi ge teni ming de ji ming ta de ten shi. Ten ge jinju na shi. Teni ten zhup ji bi ge ming de ji ming ta de zhup shi. Zhup ge jinju ba shi. Teni kalam siya ge ming de ji ming ta de lam shi. Lam ge jinju de ma shi. Teni lop zha siya de ge ming ta de zha shi. Teni zha ge jinju de ha shi. Teni men kor siya ge ming ji le pe ya na. De ge ming ta de. Korsh, korsh ki jinju rari. Tini lui tzal seyan degi ming degi ming ta te tzal, tzal ki jinju te lashi. Tini rinu, ting sang nga so chen seyan, merwa. Rinu seyan degi ming ta te nush, ni ki jinju sari. Tini dira, kado, lo kwang, lo le, yuen ten, ten zhup, kalam, lop zha, men kor, li tzal, rinu tab. Ndendze ke ming so so ke, ming te so ke, tini ming ke ming ta ke, jinju yorwa. Jinju te gen ta la, ani jinju te dan tumbi ke. Ani jinju re re de jana asa ta pe cha gena kha tok se an dig jinju ka ina ga te dan thamba ani jinju ga ji jena wa lo kang ji se nga nga te ji se le jinju nga so jinju che go no le ni nga te jar ani lo le se an dig da jar yen te se an dig ji se le na ten dup se an dig ji se ba khalam se an dig ji se le ma lob ja se an dig ji se le ha men khor se an dig ji se le ra li tsel se an dig ji se le la ring nu se an dig ji se le sa Oya, tenzhe, tenzhe, jinju yige chibu te, ane rangdan tumbi ke jinju jenje, ane tenzhe ngoza tenbi ke ming, gondi ke bi ke ming, o teso ke jisi la, teso ke ta la yarwa tansi ya, yarwa tansi, te la al yiba yara se, ane tenzhe yar tsayu jisi la, ane te tabu ke ta, yige teso la, jinju ke yige teso la, ane al yiba yara se, al se ande, nga so gondi ke yarwa, tenzhe jaga gwan tanande, yang hibi te, Tengah itu, yang ke hebat itu jaga res, yang ke hebat itu ngan tu naro rawa, oh, naro itu jaga res. Lardoan hebat jadi, tengah naro itu jatuh itu jisul, ane tercari sendiri, tengah cegon orang, ane lardoan hebat syas. Kebaya jiji teng, yang na cik tengah tejan jadi, ane zopan, yang na tejan jadi laya menjung wa, ane kau dor siapa, tengah itu, ane lardo ke cegon bade hebat syas, yos, teri. Tengah ini dulu, kau tu hebat nang jiji, tengah ka tok siyaan degi ming ta tanara toka ki to jinju ka ina ka dan tamba la ani ka jar ka te la ani yang yaba o yawana ani go shi

kongo tsatsi tela ndrehe la nga chi yangchi tribi doji jiwaan kono la kandriji teni ndreban zeyo re se di la la di jika se la kongo tono pomo wo rolo soto larda te zotsi ndada chi jang se re traye todang tami wo yena minti jintaji jara rase de re to kono la kongo tono pomo wo rolo soto larda te se aga cikan de nyinga kanten yo pare se di la larda se a ndiga tre namdang tang tre soso nginza shini teyo re La de chete la gongo tono pomo ro lo soto de chi chuki yo chi chuki bon de chuki bo de chere de la de te so la de chi yin sa ge zo tsin da de chi chang sha se ya ge si ka sma de ga kan de hyo re de na gong de hye bi ge gongo la so ba ge chi chuki bo de la de yin ba ma se de so la de se ya ma se ta ru ko la mi ye yo re ga yo ba re se de le zo tsin da de chi chang se zo tsin yang se re da de yang se re chang da de du pe Tindil, Sikan Sambata Gichirisadil, and Ladj, Ming Nanate, Tim. Then a triatodan, Tami, or Yena Minti Jinterjas, Sikan Yabatan, Laban Deninga, or that Ladig Chig Jajosate, or Ladig Chetesote, a Jinju the Yanju Kang Gisel, or Tin Ladig Chek Kanger, or that Tigichiri, a thing of triatodan, same Gisel, or Triate, he because Indica Triate, Yanju Tash, or Yanju Tag Gisel, Tanner Todi Jagibanis. Tami wo sewe di sila, ane jinju mepa. Oh, tenri kasa la anar wo jago, yes. Yena minti jintar chasana, ane yema teso te rang rang su su go, minta te jinju kaan ina, o te tam tambi go ni jago pare se. Tendila ta dodo xe yaba ina ta, ngan son de jiwaan ga, teni cinda ga, teni ladu je chen, sanji ba tsa koran no, nisu tenbi ga, niti chi tinda la, ane nisu matenbi ga toda. Ladder Chitotia, Nini, Chendo Ladder Chichi, but eating. That day in the Tandikas and a Ladder Ming and Nana Zotzi and Dada Series and La Anni Sutter Pinching Gomba de Yaya in Kusumbar. Jensen Cheris and a Sutter Pinching Yang, Nikas and Kandich Sunuri said, Corn Yunder Danger Ladder Magoni Hip in Dadu. Tinson Zotzi the Trapana, Ten Chichings, ya. Ta ko. Sedepenji Quran go da Quran nan zun bai na ani yundar ten bi yundar ten se de ta za sanji ba se go za sanji ba ge yundar ge nol ten bi ge lad da ji o lo ben ten ni mot jana ge ten ji bi ge ma go chen jan nong se ji bi ge da de se ya de ni din san da yi la so ba mo bo ji ge nol zo chi zo chi zo chi se ni yong se da de ba de san de da Quran sedepenji Quran ni ni ya ran luk ton ni ya ba yi na de se de ji mi ge nan da yi kam dar yang ji ti bi do ji ge ya zotsi nada chi chan se ne zotsi danda de teni lada ji ming nan rayen pa ko teni ji ming nan rayen pa te ani sada ji gomba te ye ya chin zun teni teni dra jo te chere zan da kon ki ba tarag ji se to dan thame ki ji se wo se ta to dan wo te ni pa pa pe ke ani ha ma ani gubo lada ge chi gubo te so te ani min ta ge jin ju da thum bi go ni ani ja gi pa yin se ya tan dig ka se la dra to dan thame wo se ya ge dra se ya nde Shetan kalin nata, yanju tala kogi pari. Yanju tala kogi pari. Yanju tala ngan solo, ani taras. Taras e yuri. Yanju sala sara yang se yuri. Tara dan sara se dili, yanju tada yanju sa se yuri. O na, yanju tada san yin la, tara sara se ya, nende mi tagi bigi jinsen chere. Ndi la tara da traka ki tra se ya, mi tagi bigi jinsen. Kanda chere se wa yina. Yanju tada san yin de, ani rang so so nyuyur ji jinju kanji ki jisi hupi kasa la. Tini yanju hupi topji. Ani ko sikta je drabang te ngali ja ko drabang lan jindu kuyo drabang lan jindu kuyo tenze yo pa yen zang ani yanju tate la taras yanju sala saraje tan deso tabe na tsuen ba yen na ko ngen che ju yige lo tang ga no la ani ngen ju jin ju yanju la so ba deso ju koro drab deso de sar chen ba ko ten kuyo drab sar chen ba ten ba yen zang ko yanju yad ma je ko drabang drahyu ku toni ten ten ko cheba chenbo ju ten kuyo Ta rede weja ta shi ji le, ane ko kecha da dradang gan jawa la teni, ane ngenju da jinju da ngo jen da, teni ndo jen, la so ba ji drate zu soma da ko sar shun ba ji, ane tengu yo ma re. Ta gja, yang ju ta gja te tos ten di bizon ba, teni kahi kahi le, yo ba re. Ta weja, peke ji sa jang manche wa la, ane ko dra ji sar te so te nyam ni, ko yang ju yar ma rya ji dra.

0: Senki nama tsu kunkan zang, nga lichi zo jiong pa hiran nam jaya. Da da linje ni senku tsukwanda ne, pyo jo long chai nyam chai lai kao kanki long chai tang pyo jo pimzu kanki nyam nye si pi, chang bi yang hi pi lingro lichi ri. Lichi gomi ni nama tsu, na akyu dungpa tsere rando chungwa la pa pi lingro, mungro shana pyo zong ki lichi soo gu pati senpari. Tarengi lichi ni nama tsu, mungro shana pyo zong ki lichi yepchu pati senjuri.
1: Mendung la mon toji yin son ne yami chang tra to gu zo je ti ge shen be gi la re yi li ton ne shen be gi la re yon li ton ne la ni la te ge ja ja de da pu ni la kan bi jin ju sa ni la to de din da ta de chin ne la ni la kan som de da ta ver te ton pa za mi ba ru du te be kan shen ta gen be gi tu la sa te ru tu ge yi zo ji da te ru tu ge yon zo ji da shen ku bi lo ma ji sa nyang da ma sa la ti sa de da ti ge sa shor la te du mu la ko kan tom te la ji be ge ne yami sen ge to jer ser ba ti to do len zo ti du len kar pa tu me son bo jin ma ta te me son bo na ve pu gu yo la to jer te yon rabi mozri da ta nam ya ngombu ganda ton eche du la robe to huya misnge to dior se batan sin de dakala chi bigi pour go ki yem ba mon mgo ba zri da ti ge don la hari ngon to la chung batan yam ta sin de singe to dior se ba muga ta ga chi ga tin kal long ge ju ra jang to ye la to dior ne mon ngon tang ngon kung ngon lo ge ju ra go po ni mo don pa to pa mo so ton zo bigi tu la cha ji a ta lo mo ta ne lang go kan sa de ye yi zo lang go kan sa de ye yon zo so ta tan pa ma chi ne cha ne di yu ba ton yam te ti ye ge ti la go po sin ge to dior se ba ti ge ta kar bu ga nga so jang nen jang yu li gi don an ta ber ya ko re pa pa che du tu le pa mu mu ta ngo ya le chu ya bla pa ju chen zo rin du la ma ju chen zo ri cha sa ju chen zo ri to ta pa ju chen zo sa ma du thong bo chi na ga a da ter ge cho be zo ta te cho lo chi na en de yin ma yin le de tso la nyong so na ya mi sing ge to ju ser ba ce di gi ta fu gan to te ja ro nga so la jang na da le yu ma pe be ge le de rang gi nga ta la chan ya mi sing ge ton di ge zo le

Popa gume bita la xo, le kona na ve ki la xo. Ya ma ho le la le kyo mi ki, hi ne go po sung ge tong beb ser ba. No wa ta fu ting tong la, ngan jeng si ne di bi gi, tu la por gu yu la to dyo ti ge, tam to xe nam ya ngon bu gong la, ngan jor nan zong si ne, da mo xo tong tep ka to, da wun gong la. Ya ha ko re kap de jim jor pa ye pe, mu ga ta gar ya le chu, ya mi sung ge to dyo se, de bo ka ye ke cha te, dang vi da la, dro le man, dro le da mi, to tang si a, pa xo ki chu go tra mo te, mu rang lak xo me, kyo rang ri, rang ri jim ba, kong wo te, zong la chung me, chora ri rang ke ju go shi le la chaki da me chora ri rang me to ju ta ga zu gun zu me chora ri li ma da chu khib le gi ti di ri sa so lan ro sa ho le ta ha rap chung na lin ka ta yu shi le la ni gu le rong ta lin ka ju da na da tu ma ji da ran ra la so na li ten da la chung di de yak som na gi yak som di yak som ta gi lu la san ten da la ma ju na ni gu rong gi lo bo re re chen de chi ju ri chi mi pa du pa la ri te ma ton ro sa na da na pe yu le gi le la to ni ta so na pur gu yu la to di ti ke ka

ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང Mukalbo jala ho ma boya Ago shur pisa kare ki gyubo yi Tanang nam hi ma me di gyu yi ya Paralu yi gong ta cho gyu yi Go tong duru cha bi ki tang ma bo tse Go long zan bu le lang yi ma lang na ya Po go po me bi ta la da hyo Go tong zan bu me bi ta la da hyo Pake to mi vi ta la hyo ya Tu tere yun la bo to yur da ngi Go yi hyu hyo na la hyu zi le Go jang yu ru bo tien go le ya Ni ta do na li da zi bo pe Go ngi jang da ti ma chang tong bo pe Tia da na kwa chu la ho ma ya go hi hu Nung chuk zo ba tang nyan ta Nung chuk zo ma ta ta Lan jang chuk yu la tuk yur ki Hyo ten kya bin ta mo ten Gu yang lan zik si ne Pang ba tang nyan Ta ha tu du mu la go po sung ge tuk yur sar ba Chang kan nang nying ge tsam la bo Nang kar ge min long dirka tsam zo yu ba Ti ge gang la tip du Min long tum zo gu duk to tong Nang li cha la tip du mu la Ya tap tu kuk pa pe ge tsuk hi Nda tse tse tak yo na Tsar da ka da chan na ya ro Ti hi tse la ko rang nye mo Ri tri yu kor mo bo yu rin si ne Tang ba nan dan zang ten nan tung zang Ta ma chenzeng xin bie ge tuyla tar pam ye ye ba xe kya mar dung dung rang rang ge sa tun zhu gu yang tou te re rang rang ge sa tun zhu bie ge he tuyla tak xe dung nak zha la ngar bie ge pur gu ka ma xian tang man zha le yamin zhu nak tuk gu ser ba ta hai kya dung num xiong le cha chi le ngang tu xio dung ho bie ge tuyla kya cha le ngang cha xia le ngang tu xio dung ho bie ge tuyla xia xe dung ye ka tu xie sa xie dung yang ka tu xie xia xie dung ka long xiong dung zho ju xie sa ma kar tang xie ge nang le hu zi bie pur gu pa bo zi da te ti ye ge nang zhu nak tong zi ser bie dung a long ta bir ka xiong ya man nak cha xiong zhu sa ho ma lo ta ha me dong ge za ba xi ba na hon ne pe chu la mi chu ra ri da chu ten ba ke dong zo sa ma da nga chu pon chu ro ge bo ri dan de pe chu pon bu chu ra chen to xing dong dong zo sa ma da nga chen pon ne pe chu ri chu ro ri dan ne pe chu ne ye bi ne ra ri da ne te mo ta blan zo sa ta ha ne pon ne nga chu ro pa bu ri da tu te ro chu ge yo na la go chu kan du ge dik tam ta po te go me ngi ge ga lan zo ne men zo lo ju de zo bu de tong ma ye le de zo la ni on zo na che ru ka long chu ro ge ga fa mi bi ge ma ne zo ta je ya la go

0: Domi nading kyon rinjun je tangju. Zali tun bi lehi medu ge kyomo.
1: Yonsi gibi niu se yonbu yin ue su. Sasi logu zongzir zinjo la pe tang.
0: Zongri logu zetong.
1: Zongri logu zetong.
2: Nyingan je zhubo na bazo. Tata chechi nyingi manda na. Pejong longting nyingting li kong kongke longting je zongri logu zetong hibi lechen tare. Gongke lechen no mundi zangzong lechen. Meto to malang hibi liu kyunga de lodin hibayan. Nga lechen zoshong wa lodoryan. Xiam la gongke lechen ji liu tara jadin chikshi na. Liu di no la pike meto dokar na tong tong ma jasi meto tsemi trushi kong no xeigu marjori ko la ten so tong. Peke me toke hyun lu chung hi to nyang to nruen kong to songi korso chindu. Xiam la zam zhung me to to mulan hebi liu chuduk ta lo dung heji yan.
0: Me pu hiri pontong yomo la, zonri lugu shesing she jirne. Gongjong santu zonri zetang de, lu chu xiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri lugu zetang li zensin bara gas hyo. Peke me to loke le ma pae yin, me chaju me pe yon chung chung tere tenra she gwe den rong ki chung ma yi. Chi chir tso tre pe ngu pa tre gwe sam. Nga la ngu ha chung kwa ma yin nam. Labar to tata lepo me dewe keb dewe ngu gwe ga che. Yin na yon, men de ton tenra san yin zang zing aru che chong le ju ti song. Chong yon ne hyo ze chenpo se je po tong kong pe no song te mu tu te nya. Ti gong mar pomo yin tso chepo para lo yon ke me. Peke mato kagu simpi kongchung te no nya te yue chung, chi pi nyi tong cha. Tsengong cawa jaju me pa hi je, ka kom te kyo yong ke. Lhasar lepa ne zon, nyumor sen cha chin cha xiong yong, tse mo nyi ma ku pa xin yong me pi. Ta shi du tse mi nyi tong cha na, tse yun rin hin, nyumor le chue kawa hi yin pa yin hi. Toren tu zo, jen yong cho nga ting to le chung. Ngewe ngop te, kanjo me tong zui te, nyawa le su chung mo la nawa ma tong. Peke me to ke lui la cawa je te ca zhui ha chung chen yong. Nge dup zi na wii palu me to nyi nyen dui je dupa cha pui nar te peke me to la ke cha ma xie par nye sar nzu je. Mo la je te lang se nyi ti yor. Peke me to go to pi nye se no nye zui me de yong. Palu me to nyi le se chito ni gu xiu kenpo xie me nu. Xio pi chan ri ma pi wen dong gi gong no chakab mo nyi ku. Nyingung tochi zawi tuyla leke, pomo zo ngating to longshung. Ke tere peke me to nye le yong se chung, me le longzi tiwi me. Pelui me to ke, me le longzi tui chung maji para, me meche hui te. Pakpa, ta long rindu, njopo longhyo. Magi ne che kasong kong to song ayin, ma san trompo tangshi hui hyo. Je ser yon, peke me to ke mo la len kye yon matala, me sa ne longzi chung she me. Pelui me to ke, me sa hui te. Je mo,

Tendra se nye de madu don, tali tochi sawando. He utsuk shekab, peke meto ka meke parten te rong lula yo je mutu ta nyat de. Peke meto mele lonzi mepi, ochi meto ton tola meto goyo mati para, ngay la shiru tochi sawasong. Palu meto ka cho chui gen mamin pe nanjur ten gen. Jamo rong na ngansor toti nyili mepi tayang mazi na mandri, nge cho gucho, jopo long, he he. Peke meto ka, yangzong, tenso nge zopo debo rong mandu. Dano tseng kong cawa je ti nyi me, di chen zopo yong la hiu mendo. Nga teri ngonyi dweba le yen kong yin she mendo, ke hwe kin chen kyu rinwe ming nyi le chimi tikpa doba kenpo nyi kozo je ti sa yong ata, ronyi je labi kando kapo she kin tatar he. De je ka pa ju te mutu te nyat de. Balu me to ka laba peke me to ka trewa rezan she du, ngoma cawa tatong ya me patong nga tra long te. Jamon jo ka, Tenso rong donghi chong yapo mendo, tadong xa re to hira songdo, ta na ngepar to menpa tengge, he he. Peke me to ke, nge lume me de la tsaze tongkendo, natong la te na rigdu poba me na sanche. Ngansu lekan de na negi ta popi jochen zo otere. Yina yon, jun to ngansu zonra yapo she chwepi, chwen me san yon. Tarin tewe me de wa matse, lume chong te na zuk tong aton, sachu longchendo. Dari rrit chuk dhobo hi sotsi chong tsochindu, ta na yata maare, ke chonon chenpyo xue jing mi chudon. Balu me to ka peke me to ka mi chu xe jing. Jemo dhe ka, magi rong ka donghi yapo mendo, wain chong nangto dhanda malon, gwen chok zi te naza dhubo dhanda po me si, ke sen sui tsui tu xe. Ti peke me to la sen so gong yung ma jing war, uri nana ta ten jing. Jungbo tatung lo tra tuen mepi, nga la naza ta po zi, ngui je yung kong mepi, ta jia tra. Yei xie te cha xin gori ming nye le la yung mi chu xio yung. Balu me to chong sen labar xio te ming nye le choy mi chu tong xin. Gemo, ngan chui chen dara ma yin la nye pi le xie pa len zhi kwa me nam. Yin na yung gwen chou ka ngan chou che pa njopo nara tong yung samba ma yung. Ta ta xie zong xin ne me pa ten chu te yin pi, ta ta rong men kong lan do. Xie mo la tang te rong ka sen ting ka ke cha xie pa ma zi. Mo lan si men kong la chi zi xie kab. Pi ke me to ka ngo yuk te. Nga tarin da tara mekong lan roji me. Ne zi ta ngay la chwe chi maki ku she te doi tong. Nge jasi tsemi trusi kong la chan ne podo se nye hi gongpa xue te mekong te ji me. He nyin tara balu me to ka utsu kenra xie chong penri ma tuen. Pe ke me to me se no nyayong sen la dunga chi keng te rong ka nyin tombur kepi nongwa xie. Me sambara tata mola negi ta popar yong ya chen chu che yo. Ta na negi ta trashi yapo ma yong se mutu leka ta she ta me la. Gete tsuwa shenpi leka taduk ta shepi uang tutong yo, nidi kempo hisapa re sanpa tongra, tsangandara mo lochung gose ta yila langa tenshong. Ka zong tuankara kaba anrong yayo na, dati nrewa she te ko menkong to tachi shepa nro gulu xe chogare. Wen te tata ko gandra she te nrewa she gusang, lasa lungpa che rong cho te nge ko gong tutsuwa nro gusang. Ta na gwencho ka chenchi si te yon tar shuan me pa xo san te sen ting ni jwe xa tong mulan trapo de ju le ta yen ma yon. Men ne yi tar men chwe xa ju le yen cha tap gong yu me pi sen cha ta zu yu rin xe pa ju ni ni pi xo pa nga po ne long te men kong to ne yi ten par son. Mo men kong la ten kap tu zu chung nga wi jin chung son po ni cha zan ni yu. Pi ke me to ka ten kar palu me to ka don la ta zam xe. Mo tini xio pa nyi shepo xe kuni yopi, peke me toka lar yon ya ngawi tsemo ta chente susu pomo lo chung ta lope lang ta chison. Jesu mo la yon nga nang yin che negi pona jasha nyamte, mu tui ni san lo tong ma pe para sen chi ting ni jo pa trobo xe xe. Rangwa me para ming nyi le ju dung ka kima long long xiro. Me la pi rong ka mik chu xe yin go temi tente ming kong xo su song. Jokar, jokar, jokar, jokar xe pa so yin. Te je ke xiu kempe ten song zan pe te, jokar xe pa sui nza. Me yu me ke je pa chan no gu yin pi, ne pa cui uur chi chi ji wu ki te nja pa xe. Ko te te gu ni yu pi, pe mi ne pa cua pa ta cita xe te, rongi jokar me pi nan ju xe ten. Uur cha che we men kong ke pa chan su, juen ten me pi ke jik rin ke kagu sen mo te. Tom ni de pi pe ke me to nyi le se pa tabu xiong te. Me yu ke be pi jokar xe pa ta rongi yin pa xe ne. Ta tapur ya long te, me pe ndun to dhoci xe kap. Me yin xe pe sen. Jasi tsemi trusi kong nong te le pa ne zon. Me ming ta palu me to kik pi pe pa pu. Yin sui chong be chi me pi. Me yu mi

농가 드지 하종 따데요 크류크다나 동히자위 크류키인 다동 테노니 쳇비 민콘크트네 슈그제크트토 도와크트 총크트 공토 만다와라 쳬미히피 쳬힘보히메 나이 부카체원 멤바 뻬메테 고 동카르메테 드인체 네테 땡체히 드히뉘피 티 동가 저르산레 마통요 케르와 봄케 동다와토 고시 쳇타송 짱마르시테 제트총 kala nyimpi lapi nede to decha chupe yege dwe ngangtsu kele, peme yenla mepe nyanghi ngayunguyo. Nede to toko sinje ya langte rongi lapatru, deji layon kote tingtu de, peke meto la tete. Che konghi depo mandukang, ye tri, me kedo na tengu lochong lan jodu, loti nyenting tali tong nyongwi, perzir je nyenting dwekar, yomo hibe nongka, mna zo yomo ye zo la hibe, gendong tong hachong jawi, nye la pe kya batong. Zung na tepa zangji zong la denpa ki yuebi, menpa pe me to tong atong. Peke me to tonjin tiga gegenja, nye nga ke zog jen pe jo la, ku zog tsari nyongma. Zung ki jo me zong nye hi, pe ya bata trente, tena che to pe me menpa dara jenpa tabu na. Me jasi tseme tushi kono, menpa tali lo chung la, namba zipi pomo mongpo hi tong nyong yon. Teda mong kiwa na, lenshi che rongzhong namba te be te bursa tu, gongsa jang te chogan tongwa hi kere. Me tatar san jing, duen che pe me menpa tara tongwa kenpo shikshe. Menpa pe me te, me nongwa shila yinpa hi de. Pomo, che che debo mendo kan, ke njang pi nga ke sha tu tri. Tazu peke me toka lo nong tu dute, chung tse nong tu ke. Nga, ngahe hachong he madewa nangju hi tente rongka lume la lapa njotsang she. Mepa peme te yantsin che nangju kongyo mepara. She na kutong ma pyu te nyechi ten zetong. He patong tar peke me to yantsin she te. Mepa la kutong pyu gusang. He kongka konor tepa mena nyang te tatar tri. Che se, che nasa taji she chimena. Mepa peme te hachong nomi ngon tatar he. Me tapar shepa mongpun dunto rongka kutung pute lume nongme ngon konso ten yong yong. Tiring pume mempa te in dunto kutung pukab, ngoma ngotsawe nongwa hi gomi to she. Woyen te mempin dunto ngotsa pongjimpi debu kera tui te mempi hepa shin she. Mempa pume te lapan jika la shu chun te me lume la tayin. Pomo, natsa ngatsa ne maten pa kya she. Tangengo la nyensi tsakin jadupi langsun yin genchwe maji na nyanka kenpo re. Kye xieje mo nyechile batu ju. Deji neti tshin. Ngo la chaton zachu taji chihyo. Che tong cha ne ridu ke nepo pa rindu. Jun tu zonja tong chun lang zoma xieju te ka kenpo re. Kye xieje mo la taji che xioli kaxi che. Ke tere men sambara tsason. Yueci tsason sante mengdun to lupur to saa ruba hi mengpa te. Na cho le rigdu ke ne rindu, rigdu ke ne rindu keba ta trakya kwa hin yon ne yon to tra. Gan zan ne mo jawa le sui pa tabu chung hin. Mio sambar ne gi na sebo shung son. Nge tu du cawa ne me chung, ngu pa shibi ne tere. Ta ne tu mi taji shi ta ngu chun ro re san te ke shuk ma pu. Me pa la, nye ke ngaron le dri kiwe ngu la nye ka cho chi che me ki na na indi. Le dri chung tu son na me kong ten par yong yin. Ke emchi peme tara halam hiwa biwi tsuichi xe. Me kekia ta kowa tong, menpa yam tsene. Che tsu zondawa, naso chungchung tatsor che xe chung yi che che mare. Yina yon, nga menpa hika rongka leri la gen kote, cho la xe jor ngepa to taji xe te menchu shagu. Xe ka papa xin, cita che te xe. Menpi kekia ta kowa tong, mo tewi xe me dewa xe shunga tong. Nga xe lu. Menpa te me sene xiba xin. Nge cho la tekar hibi junsen na, cho chi natsa ta shertong ka peme che negi tata ma re. Rigdu ka ne la yon rig mandra wa mawe. Ka te kyu ka pa te yina nyodra re. Tata ma kyu na te rong ke so chung chobi nyenka kenpo yo. Nge cho la nenshi sha jor, nekab rong ke zanda tong lenri cawa na ma je. Tata rong ke lu la natsa ta nebu langpi ka yinpi yin la gongi hintu ke. Ka te ta chi she ta rigdu yon pa te yina chung chog re. A chong chong. Nge chong yonpa te yinpi rawa xe chiyo, kye xe. Kye cha te kowa tong peke me to ngantra tewe kheru songte. Azi, ngone kweta mepi negi dupo te poyo na, taji xepi njepi xoli ta nge sochi che tinta xepa ma yina. Lo tada no, champa popa zangli, menko no to go ju ma nyuyo. Tering gomba tongpo popa tara negi tadu ndanra ki go toto pa. Tadar sante, shirno xe te taji xe ju xoli le ma nu. Menpi xoli te me nontu lo je.

0: dang gong jie ding tam na zu dang ni dang lü yong xia zu xue lam dang
1: ni zhe ding zu le ni zhe jue tai suo di tang lang duan lin xin de ni lei
0: da da xin gu zu bi le jin de ne bu jun long qi nian qi le kong kang ge long qi jia de tang lang duan xie bi le jin de zhe

kaze sache la tonon cheba. Charana kaze seche rimbar cheje na, mawa nga zo jihyo ton po merje che nupa chechang che ton rewa yeba mazi. Serenja dewa ton mudewa cheba yon ye. Tena, rawya na kaze la sache rimbar cheje na, ma soso wa poa cha yela go de, cha che se ton, cha ni gang, cha che tonpa cha de, lang gje che nesan yuba che zena, luto je shen pewa ton. Lupo yon shen, seche tonka dewa. Mela supe umbo na sawa, jimba tong, zuba tutu tong baba je zangto. Tedara mayin ba, rongye jen deba tara kaze zongbo ye na, mongta sawa tong, kaze mazo na, mazo para to tong ta di che, kaze nyang traba di, luje to tong tong xewa, ngoyer kuwa, nawara huwa, hinto nyang ba su, lang ni ka nil huwa tong, chile ga de kaze mong traba su na, po merde che nje mo ta ba tong, po ar peno pe de merde tong, jizi je nuba xor ni, lupang de tong la nipan jang se. Jelang tene jitara cigu xe na, jara na duce iyo tong nangxi chadrong kongyan yong, zuwa lupura chadrong mato ba tong, kaze suji rao ye na gama ngane jewa para chanchan cigu. Zongda tene jenta ka tong lao ba, ne jia la su driwe gangxi chabara ciba tong, lao bara da nangxi chadri chiwe gosa dewe chong zongda tongtong cigu. Minze ka xe powara la nebe tongtong cigu. Bemhin tong jami mnyangwa xe ka powara neba de bera na, nazo juzi jia min tong cawa juzi jia min, nirang min su pachewe powa neba ma zi. Minze tere ke gungi je matu gongzang to mutang wa tong, gade ngibara to tanggu na kaze suji je tang na neba chang. Jara na min tang ni, niju toba na chi zomi, wen chong nijir dada ma zhe ba tong, min tong zi mong zha pe jingji, do su jan reba ngenba mongbong jang se bar ting. Nga zo rongzho mong zho zomi, gongto jito gu, mirai je pinu xe pe tu. Mirai de zora neba gong ye me la, jenta xidu tong, donong zi je xan te ka che. Sega na ba zo, xiang la legi xe zingi, 마태는 아주 린진신으로

Chenyani ngengu ka ni ya na, monta togo ba de, deyatong ka hiza monta toba tong, gochu hiza monta toba, gochu zita monta toba, nyanta sa gu ba de, nantali ye pe seray perna, mar tong, nano zu pe seray, nyanta sa gu ba tong, seje cinray tong tenxen sejur tonyang yonggu, ngeche sejir gawa de, chanje lega monta le ba tong, nyanre tuze nga yin la yondar zi gu. Lela po gu ba de, senka nyanta zi gu yen, sambu cheso li pun zang gu.

0: Argentine rakao pangparache ne on tombo longhien gandin rindara nong. Sepe rakao ke polo jimbara rotera la sepura caga toba tong. Farisa rakao ke polo jimbara mpa fe la selam caga toba. Sepe rakao ke guaka amisime la secha lasho caga toba. Sepe rakao ke polo jimbara kaba xa la luana chunshu ja polo we chini tando. Kese jaga nye uruso jasangpo dacho tonga ye na. Uruso mabangke tenye kama tingye tong, gansi tingye wa nepe kwa chen tong pakura nambe mimi nangri ji de. Yerincha jasa kwe tong, kwe ngada wa madin zule kele tong, sundala tenye so la yichan che we guadang tong ye ba tong. Yerincha nreye mene jaba ye na, uruso mabangke nrinde mandra wa yeche laka tenye, mongcha wa jasa kwe tsoza pong ye ba re. Senga namba zo, tingde duse sanji nina hiu zara, talin je demo.
1: Nansa guli chanchi shara, sakur chijira lutin ju.
2: Di yi lambara satunba, gana chijia lutu ju.
1: Beche lutu.
2: Beche lutu rinchi.
3: Senga namba zo, gong kamza. Tata ne pyojo longchay nyamchay lay kong, kankwi longchay chay buji lo tokyo jyotu suri. Xiam la buhu rangchay jyong mienzi kaa nabrai ka zi xiamjo suwe zongray na wii buhuji lo tokyo lay yezo ni. Buhu meta luy dawa chukwi dabki ta zakir cibjo kwa ngobchun dodu jay xiori lamsa xirangani.
4: Zizi, dunka wii ya ta ra ye tingba yukar kyote jay nyawa yangu nguyenzo gati chim jazi dunjin himo xiada chiwa cye dun toring daga ngacha somni rangdi wutub chato pe ceba chiwi gang gangsui wong hindung goma min Yalung Zangpo Su, Shechu Ji Bi Dungo Sin, Chulu La Yiza Shibadang Yotala Dini, Sisir Ngungu Ki Ngadu Zhaji Liga Zamni Xie Guizu Kunga. Da Dano Li Nala, Dani Tsi Dunga Torang Daga Ngacha Somni, Rangdi Wu Tov Zon Da Beda Zhuba Ga Wu Tongo Tsuhinga. Dani Dachina Yuxing Sin Nala, Kato Peju Zin Lado, Cawa, Chirun Roju Do, Gangsui Wongju, Di Hindung Goma Di Yin Nala, Renmi Minju Do. Yalung Zangpo Su, Shechu Ji Bi Dungo Tsozi Kwe Hinga. Ani ni da chulo la yiza zo jido, ani yu tala di na si se nguengu ka ta jadu di jido, nga duka jadu lega di jitan ji nal ta zani ya bo zo gre zi kwa nga.
3: Tene, ci jo nga nala yu jia nga cha ye ni nima gati cham tu son, dabdaan jam. Raang di ci jo nga ne si di ci jub ge sima par bom tong siang. Ci jub ne che nga cha jayi ne ci jub ji che nga cha nyi par nima na. Ci nye som ni du jo ji nga cha jayi ne ya tami ranga say, cha ching bap, cho yong ji, demdra se pa. Man thuy ni chulo ngungo ta sesan kukwi shatab lambi gu. Uyuzan so hingrao maang chewara wangkor yachay tundu san, shajay mungdu lo. Puhu na gundro mimpi tuyungo chow. Nga gu san, senpo san ni lor nyeshe juo, loo zo ni do, hachi kya du. Nubzan tsam su tom menji, nrugye cham dan rahong la ne, yelam no. Ulo tripi ci nyebji chi la mi, jay la daan de na, jay sebra ci chuk jay ni nyeshe par hen de na. Dripto ma kar suwa tong xe, ya lo ngo kar tani jin, so zan lo nam ngu su ya. Shuab yi samar towe top, zi ta tiri jing kudawo.
4: Zizi.
3: Tini ta pweda chukpa gitsi pa chunga nangla yu jing acha yinna nima chiamte kachik chiam songo hidawo. Tini dabdan jiam zol chiam songo dabdan jiam ridawo. Pweda chukpa gitsi pa chunga ni pweda dimpa gitsi pa chuab yi samar gipala pomtao ti shokana kida sina shangal kidawo. Tini ci chubde che nga cha jayin ci chubji che nga cha nipala nina ki hidawo. Tini ci nyesom nidu droji nga cha jayin iya tami rangang sen, iya tama girangat sen hidawo.
4: Zizi.
3: Kab ti du yi ti ta cha pa chimbo babi chogo yong je jitigi ri zidawo.
4: Zizi. Shilan da de jungwa me chu long som che kan xi ji wi yo xi ran nan kuo qi yang che jin ba qin zhi xi de ci som ni ming ma de ju ge na mi ding ni bi wei xiu se te ba li dang ba ma ci ju yi ni ba san ju ge de qu yi ding ni ren xia lu ju de xie jiu le da ma ci nian ni ni ming ma de ju ge guo ding yong zhi qi qi bi wei xiu se zhang xiong nei che de tou ci nian ding ni ba san jie ding se le bian ba ni bi du de le qia long tou se le ge ba mang zi quan ge xia la bei de zhu ban de yin na le da Mechu lungsong ka kanshi chisalido, yo shili na da, nangko chiyan chechun batsin rinzon da, batsin gu nishayin batsin rinzari yo xinga. Shira ci soni mima jukir nami ding nibi, wisho su tabali tangba maangzi kuyanga, da wizang shionda yinha xina la da, tabjido dangji xina la, dangji mo rezi inga. Dani ci nyeni goli yina la da, wisho su rangxiong nye ci la dozi kuyanga. Dani bada zhuba ka xin batsi goli xiu yana la, ci ba, jay, song, zhu, dun, ji, ju sun, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, 年轻人，年轻人，年轻人，年轻个，上去接触过了，现在看个。 다 공리 나가니까 배다 두바게 다신 더디 쳐서고 참라 드링크 자켓 세죠 걸은 거 되시나
3: 테네 다 트랭키 자켓 집죠 주나 트랭네 부 메탈을 다와 쪽부이 치파죠 제다 듬부이 치니에 리자 다와 까마오 중초 쳐라 최치 바베 주바파오 본도 노아다 하치샤도 트랭 남고는 카지 남고리 마도 추수 지다 시루 추수 선반이라 도스턴사 칼 상니 보츠 데 자멍마 중초 메라 나니 보츠 지 자락바 중초 쳐라 예니 보츠 거 자포브 중초 로니 Tendi, Pujoloto Chutzer.

Chukma nama tsuo, tata chi chi singgu tsuo bi lin tsin dana, pe jiong long ti ni chi lin kong kange long ti chi, shu du rik tsa lin tsin sa chi tura shi padare. Tereng ka rik tsa chi ti lin tsin na, senpa po lin ji la, yin san tong an jin pi, nying jim di pi le chi ka chi tata shi yu pi, sen tu lin ji ni, tou tu bi sen no yu ba shi ya.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ye xia zhu ji cha ri
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ri zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju xin go mo chong ma ge ge ge mo zha dong niu si wi jie zhu lang ka de ma si de ji na ngo yin da la yang si si chao ri wo Hoyong ba zuzo ji zhamu nyong zhuzang de. Tanga mo zha tong tong ma zha. Ta te le gimo ngay ni jip chulang ko di pen zhu zhe.
0: Zhe zhe. Tanga ha gin go ka shang bu de ki ci yin zhu. Ting wo nye lang san zhu zhe.
1: O zhe zhe zhe.
2: Jie bin zhu zhu hoyong. Hoyong bu tang.
3: Hoyong la ba zuzo qin bu meyo wei qi. Cang mi jip chulang ko la ma zha yu na ya bu yu.
4: Duba nama zo, gonggui cintab ji tangwi liji mongpo xie, ma mongpo xie du ji tianqir, yun du ji simxi su ngubar xie ju yu. Kho nan ji songke ji yung ta riri li, ma nan la ji gawi, mi zi ji dou ge, nyongwa pusam tsuba xie xia yu. Ya xiang la sin du lin ji ne, gonggui cintab ji tangwi, yin jiu dingbi liji ji tou dhubi zi ru.

0: Senke nama tsawo kongkhamza, nga lichi tsojo pa hiran nam jaya. Ta ta linje ni senko tsukwanda ne, pyojo longtai nyamchai lai kao kankui longtai ta pyojo pimzu kanki nyamnya xipi, chang biyang xipi lingro lichi ri. Lichi gomini nama tsu, naa kyu dungpa tsere rando chuma la pa pi lingro, muro shana pyojong ki lichi soogu pat sen pari. Tarengi lichi ni nama tsu, muro shana pyojong ki lichi yepchu pat sen juri.
1: Bougon la hawk na so jang nen chang yul hi gi don an an tabel ya ha kore pap nan xie du tuble pa mungon ta.

Popa gume bi tala sho le kona na ve ki la sho ya ma hol la le chol mi chi chi ne go po sung ge tombe selba no wa ta bu ting to la nga jing chi ne di bi gi tu la por go yo la to jo ti ge tan do shen na mya ngon bu gan la nga jo nen zo chi nen ta mo chi tong te ka to da wu ngon la ya ha ko re kap de jem jo pa ye pe mu ga ta ga ya le chu ya mi sung ge to jo se de bo ka ye ke cha ta dan bi da la to le man to le da mi to ta si a pa chi ge chu go ta mo te mo ra la chu me chu ra ri ran di ji ba kan wa te ton la chi me chora ri ran ke ju go shi le la chaki da me chora ri ran me to ju ta ga zu gun zu me chora ri li ma da chu khib li gi ti di ri sa so lan ro sa ho le ta ha ra chung na lin ka ta yu shi le le ni gu le ron ta lin ka ju da na da tu ma ji da ran ra ra la so na li ten da la zu xiong di de ya som na bi ya som di ya som ta bi li la sa ten da la zu ma ju na ni gu ron ri lo bo re re chen de chi ju ri chi mi pa du pa la ri te ma ton ro sa ma da na pe yu le gi le la tu ni ta so na pur gu yu la tu ju ti ke ka ti dong go ti da ta ba ya ki ta fu ting to le ngan ju lên xin nên nó cũng cứ kế phát ra đến sớm, chúng con nhím mà phải phải chín, nên đã lấy những mà phải bị gửi lên, nên răng ta là trong này, nhưng phải lấy bây giờ

Chenon pa bushu dop zo je tan han dron nam ka ton zi zo je chi che jung shi nan dan da ri da pong zi jung shi nan dan da ri da tong nga tan shi nan dan da han mi da ka gun da ta de chi ri ka long shu dop ser ba la nan la chen san ba kar bo nyen chen ko la kan zo da la ta ma che jin ro yak tar ma chu so ti bi la da ja shi chi ta khar gi da la tam shi ta ha so da mi ko shi ba da bi gi ngo ten ne ne di yu bi gi tu la che ja to mi to ta ne chen lo pa bushu dop ser ba ta la no pa ma ju ko ron ni mo pa da nyam gi ngo la pa ji ye ba ma ju ne ne ra ra gi ni ka ji ba ma to ma ju bi tu la ya mi ta ta to serba mama tamar yale tsema sola chinda taberchi ne chuchu gadu gingon la tacha dingon to jambe gi tu la pachen chen ba marbo dingo to chen kaman ngoma tsenda yu ba kati ngodin tenda yu ba jibo ti na dunda yu ba chipda de potu na yu ba jangal mo chi de kada ta la chen mo tu ni don da chada de pe chi da ta la da hu ri le me da yu ba ja da o to mer chi to so chen to la tu da yu ba me da zma zep to so chi chim jo na pa chi da ga ya chu ju ta che zo de to so lu go pa to ji da taberchi ne te so pa za mi ba chi chi ba ta nyam ta chang ta nam ka to go ser dik shu khen ba mar bo do ho pa to pa mo so tong so be gi tu la chang tha pe ye gi nan do wa ta pho mar bo ga la wa nga so ja chen ya ko de ma han ba chen ju pa la che ju ma lan zong ju pon la ju se ba tu ti ku tu se ba ma san ba mi ba na la chu a tam de ju gi dra ma ta chang da ga de chang ga du chang chu si go di go le le be gi kum ya tu gi la hong yin le nok chi na en de ta na na to ju ma so men de cha tha bu le na ta bu di go pa tang da chi ta ma se le te go lon zam le nam se ka ya la da ji du ma da na go pa me be ta la chu to ma ye go pu ge le da nyong so na tu du nam ka tombe se bati gendo wa ta bon ka bu to da ro nga so la gan ne dik chu chen ba mar bo dik mo ke be ke lo da ne chang chan nam ka to jer ge rang ta da ta na su mo

0: chi yin chi le kong kang ge lon chi lin chi
1: ja chi wi seng ge nam ba nga nu pe jong long chen yin chi le kong kang ge long chen je san da chi chi lin chen ge ge ge lo zang ni ma yin cha ma kan zang teni ta lon thu ngue ma ga na la nga zu ge da nan ye dang zhe ni ani ta ma ti ji chu den do ji ma hi ba re ta de la yang ani ngin che pe ji ta da ti ma ga na la teni nan ye dun den ge da nan ye dun den ge da nan ye jen den ge den ji za wi chan ni ri san da bu ji yo ba dang ani de na ni ja da nan ye jen de ban de za wi chan ni teni lo pe tem sam bo da ra ni gen ze bi ge za san ji ba da dang ju yin yang ta zhen bi de ge bi ji de ni yin ju bi da ji de bi ci le wo shi ba sa ya denje ge da kong tup ji ce den ji teni pe ji da ji bi ge teni den ji ta de so dang dung na de so la yer na de so da ri na ani nan ye jen de ban da la do si ji kong dang de ma ji yin ba wo da de gor na zo ma di di ji ge ba re ani ta denje ge nan ye je yo ban de bi ge lu de ye ya shi ni ani nam ye dang ce chen yin ji par la ani ma se ma ge di dang teni yin yang ta yo su ci ji jin ju ba xie ba se ya ni ge ta sa ji dang bo jin ju la ti wi che nan ye da ji ba ten ba se ya sa ji ni ge nong la ani la de la so ba ge teni che gan da ji ni ge nong la de ye ba wo ta de so ji gor ni ngang zo ma ro ro ji ge ba teni ji re ane de dang zhe de ngang zo zhua sen da bo ji ge yo re teni de lo dang bo ngang zo zhua de so ji gen ane sa xi ma ta de ji xie jin zhua dang bo de gang re se de le ta pe la nā yī jīn dē pā tē lā tā kūng rā bō jī kāndī jī yō rē sī yā tē rī tā tē ngā sō lōng tē gōmā gā nōng lā tā jī xie xie pā rī kūng kāng rē sē tē rī tā kūng nōng lā kūng tāng bō tē tā sēn jī pā gā tsā yū gā yōng sī sēn jī pā tsā yū yōng sī tā tē gā nōng lā tē nī lā tē jī kā sē lā mīng kāng gā nā sī yā tē gā nā yī tāng bō lā tē jī kā sē lī tāng xī pā tē gā yīng bā ā tē jī kā sē lā xie pā pō rō sī yā tē gā sēn bā lā tē jī kā sē lā qie tāng xī pā tē gā nā yī yī bā jungun ji kasala ani jungun sa hi ba de na nga ba ne ya aden ji kasala revi sa hi ba de tu ba la den ji kasala teni hi ba de ding ba teni che ja wa na be ba hi ba de na ji ba de che re se de za sen ji ba ge ma shu ma de teni ni ba ji che re se de ta ju ku no la mi ta de da ni ji ne de ni rang ge da ten bi chi ni li da xie ba da yin da jungun de wa da ni da pe pe da ya dang se ya wo ya ta za ge cin de ge da na ji bu mi go ran da ji bi go ne ni sa wa de tā khuṋ sāmbā jī chērē sē tīlā āni ngī chītā jī chērē bē ngī bī dhā jē tīmī cī lēvā shī bā sē yā nī gā nōng lā tā mē tō jī sā lī jūñ hīng yī lā sō bā kā tā yī jūñ hīng kā tō nī nī nā yī jē pō jā tīnī bē jē dāng jī bā nī wā kē yō bā tēsh tā tēsā lā chērē sē tīlā āni tā nā yī jēn dhū bī kā tā tsā yī kū khuṋ rā bō jī tā tēsā lā tū tē bā tā nī jī rē sē tīnī chua nī bā jī chērē sē nī tā cī chē yī nā nā yī bī ā chā yō sē yā tē rē tanda tsa yu chani ci chay da na yin yin patla ta nga rutsu msum megi ditong teri ta ci chay yin na yin yin eche yu se na ta ci chay yin na yin yin ma che pari yis ma che se dine ma ngi pa ngi pa me pa ci chay yin na yin yin ngi pa yon ma ri yis tine chua samba ji chiri yis dili ta sanji pa ka tini yungi la tini ya ya yigi yin na ya xie pa ta yosu ci chay jin yu pa ten ba se ya ndiga yosu ci chay jin yu pa xie pa se ya ndiga ta sa chi tangbo jin yu la tu bi chen na yin da ji pa ten ba se ya ndiga kong la jungkun dan beda nyi de dogi bi jinse chere is. Shia tang gali jinju la tibi chen naye da jipa tenpa se yande la zo de ta che yawang jen naye de so tenge yorwa. Wen jang jungkun dan beda nyi de che rang jen re de wen jang sachin di khonsa le dogi bi jinse chere is ya dere. Ta de la nga zo gong di hi yore ta sachin dogon khonsa le naye je dang che yawang jen cha chang de dan digi nong la tenge yorwa. Tenge ba gigi yorwa. Tende yin pa yin zang jungkun dan beda nyi de shia tang ka jinju la tibi mugi bi ge che rang jen yin na yang 이제 코니 나의 제주 디스토 바시 나의 제주 콘소야 바시 근데 이들 아니 나의 제다 맞네 비그 그바텔라 때니 아니 사진 넣고 넣었다 코니 치 장화지 이나야 아니 사진 담본디 콘소라 아니 맞네 야 보다 된지 차디요레스 보다 내서 대처레스 되다 공고 손디 되고 넣는 거죠 야비가 상히 샤지 걸제 드와카히지 사히
0: Tata che ji senpa ten na pyo gyong long chen nyen chi li kong kan ke son ta lo chi lin chen shi. Hiang la min tu ngan zu lin chen sen jiro ga su hyo.
1: 啊，但是他当不俺说，拉得就可能你嘛些钱，他当不拉得的嘛些吧拉，啊，他做的起来是那拉得些样的就我干这样吧，啊，等你拉得就吃了，那让干这样吧，啊，吃得了等你那让干这样吧，等你过去摘一就是干这样吧，摘一就是干这样吧，对，再一讲你俺说他，啊，等你再把一个托尼你嘛啥些些给弄，他这个弄了当不的起来是的，他拉得的嘛，甚至把个早弄了嘛，所用的了杂碎的干这些人都是呢，进去一个就不能敏感个呢，他这话。 对了，阿里一把人，哪儿都玩的，一把人，进去一个就不能敏感跟那他的家伙，对了，阿里一把人，哪儿都玩的，一把人，喂，你在嗯，看到了，他这个人找不着，哦，这个人找不着，对了，他那个团的干的这里，这里了，进去一个就不能适应的了，啊，他看到了，俺说爷爷一个人家去比卡斯了，他进去一个就。 我听说写了哇，听到了，俺是写别个，他进去一个直播，进去一个直播，刚来噻呢，俺你嘎啊达那巴马啊拉拉萨，我也听着不了哇。听到了，他俺是写别进去，刚刚在那巴马拉拉萨去进去一个直播，他说那啥的，民刚跟那他的家伙啥的了，他进去一个直播，他说的，民刚一个他的家伙啥的，他那意思是民在的民干的这里啥的了。 金柱融融缩缩的，特别个金柱尖尖明，哇！金柱得做明得做就明他得就金柱得引起没起来的呢啊！你啊，金柱融融缩缩的，你特别个金柱尖尖，你等于我咋特别个明？他别查讲呢，卡多大不个明得了算白呢？卡多是样的个明个他的大脑多个就多是，多几百个，基本那个金柱的金柱干人多啊！等你落坑大不能白讲呢，落坑是别个明得就明他的抗抗是。 看这个金柱的牙齿，罗里几百个名字就名他的历史，累的就金柱大人，原单几百个的呢名字就名他的单是单个金柱男人，等你端着几百个名字就名他的直是直个金柱八是，等你卡拉姆是啊个名字就名他的冷是冷个金柱的马是，等你罗布扎是啊那个名他的扎是啊等你扎个金柱的哈是，等你门口是啊个名字的白讲呢那个名他的阔是。 可是金柱热的，等你绿色是样的个名，这个名它的正是这个金柱的垃圾。等你人女是顶上俺说真的是样，明白吧？人女是样的个名它的女，那个金柱啥？等于了哦，卡多落款罗勒元旦端着卡拉姆罗布扎门口立着人女的，等这个名说说个名，得说个等你名个名他个金柱有了哇？啊，金柱得跟他了啊，俺的金柱得当通别个啊，俺的金柱热的就那啥？ 他别讲了，卡多是俺这个金柱盖呢，盖的当通吧？啊，俺的金柱盖几件？哦，洛康就是俺这个金柱是的金柱，俺说金柱结构弄了，等于俺这一件。俺的罗勒是俺这个大件，元旦是俺这个就是那端着是俺这个就是八，卡拉姆是俺这个就是拉，罗布扎是俺这个就是拉，明库尔是俺这个就是拉，人女是俺这个就是啥？我呀，等这，等那金柱一个直播的。 啊，俺那让当通别个金柱尖尖，啊，俺那等于我在等别个民工的别个民，哦，得做个技师了，得做个他了一把当是啊，一把当是，得了，俺那一把就是呢，俺那，等这一才有技师了，俺那得打不过他，一个得做了金柱，一个得做了，俺那俺那一把就是，俺那是样的，俺说，光的也有了哇，啊，等那价格我当然得养起不的，等于他养个一把的价格是，养个一把的俺说拿肉了哇，哦，拿肉的价格是。 哪儿都的家是，哪儿都玩的黑白家，等这哪儿都家才有意思了。俺那得吃嘞，是的，他吃过了，俺那哪儿都玩的黑白家是。搁不就几天，伢那吃点就点赞就，俺那啊，做饭，伢那点赞就那样满足啊，俺那过多少些吧。哦，等这个，俺那哪儿都个吃一把的黑白家有意思。哦，对的，他等这一点了，光的黑白那一句，他卡多是俺那个名他，他那儿都个一多金就干那，干当他办了，啊，俺那干家。 干的了，俺你养一把欧阳文，俺你过世，卡多过世。 lo kang da ba ni ji na kang yi kang ge min ta kang yi kang ge jin ju nga re nga de na tham ba la nga je de ka la yang o de jer ba yin na ani lo kang o de ni lo le da re de ni de ta na ro do yang yi ba je na lo le do yun te no den de po klam mo lob ja wo men ko ro li zel lo rinu so de de ta Take conchari, said it. Any Jinju, you get your Kangatana Pamara signed it, and a tesolata, young Yiba de Jamu, any go, no, do, no, bo, mo, o, ro, lo, sauce, or the nutcher. The nutcher body cherry, said it. Any lardo one, Hibrasha, any ladder cheese. Tinderta, send you by the Zawan dug, a tocha cherry, said it. Any ten kahiji, and digging on Tassibuchi, thank you. Teach your tango, is it? Any lardo you treat your dissertation. Let the chete gang debarese, it is a tsai chani, let the chete jinju chick debarese. Ganor go tabinjana, tsai chani ini, jinju gag debar. Nanor go tabin, jinju nag debar. Tanor toina, jinju tag. Nanor noina, jinju na. Tindil, chichrese, it is a let the good chit dissuted theirs. Let the good chete jinju chick debayba. Jinju y get jubon the minkang and the tajawazi. Sunga, then a jinju you get your boss, a cindela ten, let the chete, jinju good job. Oh, that then. Niba cherry said dealer, that's in the gunoni, let the chicken nandrant the damn. Let the chill and nandrant la cassio barre, said dealer, saw a corong mus de batella, ta, jinju judge a tranda tumble, let the chitter a chiopat. Goni, go to the son or so maripat, gongo tono pomo rolo so, or ta, saw a mus de big chick number chitter. Then a smart chair is in a let the chitter drag your suit. Ladder the chit the condi here, but Nagichi, the Zaychani Jinju, a two big a tree, Yonjer, Yonji in a cola chirizina, and a tomo mine bag, Jinju gag jizzle, check gadger, go drag, a jossel, Yana chirizina, cotel, disultan, go Jinju gag jizzle, check gadjegi, cotella, nisultan, cotella, disundrang zone of jury, telachina, dry jossel, secure. The ladder dry jossel and the conk endu, said it, mean conkern and tarjaras, the Xigani Madagi. Let the chit is so much a rock, Hana Jasak Minta to Jinju Tan, Tumba Gonijakuris. Mean Kankan Ranta Tumbi Gonijakuris. Then Gaijis or Co, Jinju Gaijis or Co, Nigis or Mo, Taijis or To, Nigis or No, Pijis or Po, Majis or Mo, Aijis or War, Rijis or Ro, Lijis or Lo, Sidis, so Matul Randa Mantamba. That is Judge Messer, Gaijis or Mola Sobata. Taijis or Not of the Judge Mess. Or the lady teacher, Josuya. Yabachi, that's in the Latin gang of Hitagoris, lady teacher, Tomong chichi de matita. The lad the chichibo de la cotomon de yobi chichi, caris, edil, o dench, de la ala yabajer, seni, or lad the chayena, somal ala yabayana, yan haroda de chucks. Or the little Sansal and the o denk chayan, said, she rather than Jedanilla, Gigi, Gigi, Gurgi, Jews, and somal, ya other de bayans, Daniela, o dense or nangi, lad the chenilla. Chichibo Tomala, young Oda de Bayenza de la Odenk cheese. Nadin the letter chichi Tomogi chichi carries a little young Oda de. The young Azu, Za, a congatini, Zasila tenazu, a hitaba, what a tenichi is. Tan digger gassela, Missalchi, Nazo Hugichi cheese dilata, Congo Zazik yun dagonola, Miss Matebag, a ladder chichi taru yaps. The carri, said dealer, Yanju tai jis jerjig, che tose at it. Tanar to chit, Tanar to the Ladig Chi Yena Yang, Tim Sambotra, Zas Sinjibagamona, and Ladigas and Nisnail, Nebari, Penangaso Kamba, Tintos, Basaka da Kara, the Tahitan, Nata Yetinsia, Yanju Tajabikasla, and Tojaju Mimba, or Yanju Taikasla, and Tojak. When you're Todande, Takung, Tinizagon, Miss Matimba. Tinilata, Tinata Kandarla. Vladig Chigan on a Todati, it's all in his Matimbag, Jensen the country it is. Telling us, I chico. Todatin also, Zagan on his Matibi, the country it is. Tande, said the Penchenko, attending the same Matitinzigonola, Dicola Tatos, Gibson. They made a tattoo Dodona with Digabayena. Sent you bag, young the Jesha, told about the country, said the tongue of Colombo here, Parava. So the children, Jinju Shawate, sent you by young Jesha, told about Chat. The Jinju Shawa, Jinju Shawa said, Sanju Bagan, then you Jinju Shawa Tella, so Kayobaris and Jinju Shawa Tella, so near. So then you carry said, Jinjuki, a chit to such a shawati. Takondanganso, Ladj, Chet Mateo Picasella, Zaychanini, Jinju Chuk, ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ᱛᱮᱱᱮ ᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱠᱤ ᱡᱩᱯᱤ ᱠᱤ ᱪᱷᱤᱴᱤ ᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱨᱚ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱤᱞᱟ ᱛᱟᱱᱨᱚ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱠᱚ ᱨᱮᱢᱯᱤ ᱠᱤ ᱪᱷᱮᱭᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱠᱤ ᱟᱱᱡᱤ ᱠᱤ ᱪᱷᱮᱭᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱮᱱᱫᱮ ᱪᱷᱤᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱤᱞᱟ ᱛᱟᱱᱨᱚ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱡᱟᱭ ᱛᱚ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱤ ᱚ ᱥᱮ ᱱᱤᱛᱟ ᱡᱤᱞ ᱡᱮᱣᱟᱱ ᱜᱚᱱᱚ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱥᱩᱱᱩᱨ ᱠᱚ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱱᱡᱤ ᱠᱤ ᱯᱟᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱞᱮ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱠᱤ ᱨᱮᱢᱯᱤ ᱠᱤ ᱪᱷᱮᱭᱟ ᱪᱷᱟᱭᱚ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱭᱮ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ tit de su de chiri se de ani sin ji ba ge si zong korang no ni ma de ba jin sen ya pa jin rabon rabon chi a ten de yin di le a ta gan dar jang sin ji ba ge yong ji ja zo de jin ju ge sha re is wen ja ta na ro to da bin ji na jin ju ge sha da ko man de wa ge o ten da bo ji cha de yo ba yin za ani sin ji ba yong ge ta si zong ni la ma de ba re is ya ndo nga zo ni ka zo chi ge ji ji re du wa ta to chiri se de le gong ge ta 자치 코랑 진주 얘기 쭈보는 민강가는 다 여러 대라 알리 이바자 라도와는 히바샤스니 다 진주 얘기 쭈보 대소 때 민강이긴 타르자니 아니 대소라 아 양나 양기 이바 나로데 자용티스 아니 공어도노 보모로로 소토세니 아니 티 조찬레스 대소데 치레잖아 아니 라득 체인 바디 히기스야

Manda me bie za dong ge tian de. Su me zhong ge zhe ge zhu ye bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobana ba demo yin, nga zi nyam to luji jan jo ko nye mo da dan ni, du to to, po jong long chin nyin chi li kong, kan ge long chin jia, te tong re zai lin cin, ron yang ji xin kan si bi nan zan ji xiong wa garo xin da qi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin.

Yang chopa namba, gongla nyebi loji nyemo de nyina, zangko re nyiyang li, jima bima choye tongi loji, chomo shiba dan, jiba, nga sanja tsiringa tongi loji, melo shiba de nyiri. Chopo so loji de nyila gapo shona, nga zilin zija kapa anja, choji je ge nga nga de jani, reko she chole ri. Yang chopa namba, xiangla nga tsu nanju ji senpa bi reko shibi loji do, longchin kabar sonya shibi na zilin zi, tada si obi, chopo so gapo chopo yungwi rewa yo. Ya chopa namba, dadari ga senpa bi reko shibi lintzi nongla, senpa po, cawang gongpo do, lamo. Tsirin zhaxi, darong nga wang chuncho, zhaxi bema ji jirigo shibilu ji zhada siyobi, qin namba nga zi linzi na shobar gasi xe jiyin. Chopa namba, tang nga la lasa jibong gangla yobi senpa po cawang gongpo yirigo shibilu ji yolong chong chong shiba de nyata jinyin go. Luji de kong ga payo la yobi pama ni zubi, yom bunchi choma do lasa zha yi de kodo yobi chopo, zhaxi jiang cin la po ni, gosok si tang tang xawa lan zho yungwi mendu xe jiyin si, ta yi de nyata jinyin go.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din chio, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi chio, chongka gu hiyun zi gu nimo yinbi, chi nga changi de por ni, trashi de le shuji yin si. Ya ya, ta nga zinyan do luji di che chio chobo, din zi la por ni, trashi de le shoko.

ne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tenze son san chi ki pyo gi luka la chiang bi zawa tangmu di nani ryoyang gi shingam di zan na shuda. Dini na chi ki nyan jin din la yisim suwe pyo gi luka chu zi na so nyong ri nang tu giri.

Chobo namba, ninja yiwan chobi lanyang jia cheche tosan loder dang chobo yiwan na nga zirewa yin. Tengde ronyang ji shinkan linci shinzan dana jia ji yin. Linci jia xie xie chenggo ki chongzha ji nga zi jimi linci na yang jia to yong.

Poshen la chaba chungchung bu ya, zheji ma xiu unru ge dong, zheji to xiu unru ni ni. Xinza la zhenba mungbo kwa ni rang ya nju chara tantorong bu ya, zheji ma xiu unru nga dong, zheji to xiu unru ju ji. Ando la zhenba mungbo kwa ni rang ya chan tantorong bu ya, zheji ma xiu unru sang dong, zheji to xiu unru ju ya. Nang yong la nang tie ni rang ya zhenba mungbo kwa ya, zheji ma xiu unru dan dong, zheji to xiu unru ju ji. Su zong la zhenba mungbo kwa ni rang ya chan tantorong bu ya, zheji ma xiu unru nga dong, zheji to xiu unru ni ya. Lari la zhenba mungbo kwa ni rang ya nju chara tantorong bu ya, zheji ma xiu unru sang dong, zheji to xiu unru ni ya. Tingxin la nang tie ni rang ya zhenba mungbo kwa ya, zheji ma xiu unru dan dong, zheji to xiu unru ni ya. Lorong la nang tie ni rang ya zhenba mungbo kwa ya, zheji ma xiu unru ge dong, zheji to xiu unru ni ya. Mangkang la qian tantor bo jia, zheji ma xiu unru nga dong, zheji to xiu unru ju ji. Zogong la qian tantor bo jia, zheji ma xiu unru zhou dong, zheji to xiu unru jia ge. Zaya la qian tantor bo ni rang ya qiaba chun chun bo jia, zheji ma xiu unru jiao nga dong, zheji to xiu unru ni dan. Gong de xiu san bie nang xin na, bie rong chung jiao nang xie qia ting xiao jia dian nian nian dian bie le jie bie nang xie han da li. Sengang nang ba zuo, ting di nang xie han da li qing xiu zara, ta lin jie dian mo.

Chubo na wadzo, tata chi jen sen ji bi lin zin dana, pe jo long zhi ni zhi ni gong kan ge long zhi jie, nye jun su wi ren yong xi bi, ri zhe lin zin di li. Nga na nyen zhu ba chung zhan yi, chi jie ba yong xi bi, zi dou ge bong yong, che dang la yong che ba na. Nge chue la, zhe nga ge yong da jie ni, le ge jie sima me chong, yong zir su ju ci zu la ju bi, nga re ge chue chong zong mi, che la siwa xi ngi. Chie jie, njiam zim jie, li jin nam tang. Nga zu kue yong xin, kamra mi du zha wi, zi dou ge zha tong de, ma lam jie xin kan la qin zhu.